ya men, saya kayak Pak Sobas respeto tararahi. Kata si papayi, to si barake mate hunne de hunne sa kupantakan ukas kari sino? Sino la Florinos ba patro?